0: Allô, don mede
1: Allô,
0: vwe do kan
1: bro.
0: wè.
1: Mi finia?
0: Mede ou fi, mede akho masen tok bole kwa.
1: Ma se boule kwa men.
2: Mbole
1: Kou
2: kwa
1: don
2: bo?
1: le piti di dobo. Mi ma so wwa.
2: Mede ou?
1: Kou don le piti dobo, di nye kwe din.
0: Ou.
1: Lwajin nou do men, kou don le me bi blessing wè. Me bi blessing wè ngu be do. Bo, na don vyo, di di ezi kwa bo don nou, kwen mwen son, ba wè le, tok wè don kwe bo don, ma chè jin li, pa gwen di ya wè. E den an so fò si, wè le tole gon. Do, blou nou do men mwen wè. E, yo ay kade kal mwen, elan wè wè sou nou. Elan wè sou nou, sou nou pou. Mi tou yon sou nou.
0: E nan kouzou sou nou fiyo a.
2: Foresti wè re monsi? Foresti wè mwen.
1: Ndo sou mwen wè men, sou nou.
0: E, mi nan mi mwen jeme ton?
1: Sou nou, se te kak kata wè, do ene wè. Me yon, a zo wè mi le diyon sou nou mi, do wè si sou ato. Me yon do gayi. E, yo lò sou nou.
2: Kriye publiki.
1: Dan yon che, nan pite gon nou, esan sou lòk de, dan je koujou, nan pite koujou, mi a dayen de ti. Mna yi gbe, nan don yon. Mwa dok mwen kache, mi sa me, di a dok mwen bibe.
0: En dok mwen fi bibe, men bina se re.
2: E jile ne me.
1: E a jile, a jile, a jile mwen fi.
2: Te kari.
1: Men kou don wan. E yon wan, yon pou yon se debou a.
2: Ou yon wè do yon, yon wè de me.
1: E yon, mi a lòk de, a lòk de kase, a mwen jenay yo.
2: Kou kambi yo.
1: Mwen mwen bò da, yon wè de ya.
2: Kou kambi yo e.
1: E sok bwede bwa.
2: E sok bwya, sok bwya.
1: E sok bwya. E man le kwa yon, yon kou sou kounon. Sok kounon maso.
0: E sou non.
1: Sou non. Sou sou men. Sou kounon sou non. Kou bwa, sok kanate, kou basi ya, kou kou yon, kou kou. Kou tou yon mwen kati yo. Yon do kounon, kou yon ble do lopare ki. Lò pa kwe yon jada me li men, pou nou lè kwe yon kou komisariya. Yon dò pwantan. Yon dò mwant yon bay.
0: E nan chen mi keka me da kou masen to kou.
1: Yon kwen yon kwen yon permiti. Fyo si, nan kwen si me lè yon. Nan kwen si me lè yon, e de nan yaw jem kou chokou kan to kwen si me lè yon. Fan yon fwe tan sengwe. Nan kwen si men yon, yon moun yon yon kangra mara jile, e fwe nan kwen si nan yon, yon kwen yon akida akeja yon kwen yon. Fye man yon di mwen fye a kon, fye sou jen di kou li nan yon wè ou.
0: E nè.
1: Mi non ton mwen ben wazò wè yon, tok ton non ton wè nan ton wè. Ben yon nan mwen ton mwen koun yon tok non ton wè ou. E yon si ton fye wè, ti ni yon, a ting ba wè.
2: Evo.
1: Ting ba wè, ba fide kon.
2: Ni ba sò li wè.
0: E nan chen mwen keka mè la kou masen tok wè. On di de dok mwen de yon nou do, e yon mè de foton yon si wan de nou mè a, mè tok po do mè non po wè da che bo kè yon, e nan do nou mè. A mò e fi le koton do kè si di yon nou, o nou do, mè ren bo zan kwa do, touton ne yon, a di yon maka wa, nou yon yon de ni yon yon, e yon kou e yon kou bo, e yon kou bo sok pi a, be ka sok kou lewe yon, a re yon alak pe, di le men ke ka dok mo yon dobo nou men de yo weni to se ka we kwe. E ne yon de sou lo man, e nan yon...
2: Nou taji we, nou taji we. Nou taji we, men ma yon do benji ye, hosin kwe yon gwe mot din kou yon. Men de matoun we do nou gle fine din ya ye. Fi ba akos sou bon do benji, a je gbog bon, a je ka golo bon do benji a vanu yon. Men yon, o kwa gudwa matoun do benji ye, kou jire nini ni ka wajwa a vanu ne. Yon nou ne vije nan kou tekbo, akos sou jen vyo, non di yon men de sokan we do do fine bi yo a. Kou yon di do benji ye, do yon nan yon de bran vivi. Do men yon do. E an gwe tou, anon le wazon ba e tou kwe.
0: E an gwe tou. May mwa, e an le bo chido jile, e wan nin kaka bo, e so le atou nou me a, bo tou kwe do. E ne, chi so matoun nou me do.
2: Mene ken klen bo nou, fi yote e chik bon debu lo rou nou kou me a, lo nou pade le yo, e tou tou poum.
0: E tou tou.
2: E ma, do nou kwen ken do me di me ye di yon, e nan lo chan chan chan le di lo na iwe a, do me ne di yon, e si abadi yon kwen ne di yon. E si ti dakwe si sa ron lorok pon nan alok pa de fi yo, yo kou nou kou men. Nan mwen rame di nou ye di yon mere fo din dou. Men bon nou amon kwe ekpon te kou.
0: E yon kou.
2: Mere fo din dou ne ya men ame ekpon bo pe.
0: De dok mwen mende chan we men takwo chigan mondo jiro diro ji ah ai kai no ai ka bo so gbe a bo kanu wa mekeke si ya ai me ewe yin lo ji a kwe di nsan to tutun tin kaka eyin we wa nu le ni nju do ti so din e so na ton nu mi an e so na flin da gbe wa ni yo e so na flin debu ni an e o yin de suno man gbo ije
2: mi ton ton ton fi metan ton ton isan kwe do tutun lo ji a ha fi ni kaka kaka ka bo e ja do ta to me kaka ton nu me a
0: bo ani kan yin mere futon
2: Elo aje ko ritmo fi ewo eteji adolo san kwe do ko nu bite npe ju ori bla so me ri safo na yo ete sun tun nu me loro
0: aha bo me wa ma de ti do wa ya ma len ayo
2: na gbeje me
0: ewo ne le voy me na khen we do ale mo ko ton hu ta ko chi ga ka me on e for people me a to gberun toro mi to ma suta nu
2: mo mi na to gberun toro mi to le bora do me ji na chen yi re su ti te npe ton bo emi so ko wa ina ke nde wo do asan e ya le nkan ton le mi no mo yi si gbe le we e keke no ya ko pe
0: en do en amo
2: mi no si hu mo yi abi no fe mi pere mi a to pe mi de su ti te ngbe ton do meji mi ku ta so mi ton bo kran do nu yo po ro khasi di mari o do e ndo meji nu jor wo yin bo khoi to gbe se yanu ko te ngbe ju o bo nu e gbe we o mi khe mi si do meji me khe yan ko di bla yin ton ya pa pe khe nu e ken re o khe na di do chi ton amo e lo di yan nu o pe to se yan de ya e pe to se yan nu a ku da go e nu e ma si wa e gbe gbe suru gbe ejara pa mo pe amo nje me a bo e to khasi doni ro meji e o e di nu e de sun po tun ro meji ye ri ruta nu mi ri suwo e o ndi na we ya e me ka e me lo jiro ti le de di ma ka ro meji yo po wa nu nko ton nu e mbo ro tin lo no jobe no blo kara fi a e bi egbe oni tun ro meji gbe to nu na bi de ko gbe o e te yin de bu no asiza mo nko ton sna wa nu yo po ji ka bo ndo meji na ba so e na wa ipo asu e na dai na ba pa na mo kan ji
0: toro mi tole ina chenu mi kaka mi an to gbenu mi me ikerun to pe mi to me mara kwa cha ku ma sin to bu wa do weji so me on so me honke francois mara ko augustin yan sunu mara ko arma ko dia henri ya foyon o mara ko sanu po do o mara ko paul sanu po george ajangbe mi to gbenu do pour ko mi tole kaka buro mi tere mi na tite bu na jo te me to nu nu iwa devil

0: paka lala.
1: Ba se yin wa bu o khan si no che le ni do to khan e. E di a ta gbon lon kpon lon wa su kpon do khan me.